0: Iyak horasam muhami, jadi padinam muhami, saduk pangisintano batakon.
1: Buha doa siap, barita na dibuang ko, siatano bakarai.
2: Iyok ko, uramu.
3: Raja namin.
2: Nga mula, iyak ko, uramu ko raja.
4: Oh,
2: alang. So nga namura, doro wag gopung. Bawa ako na maa siri hutin.
1: Alian ko tangi doa punya ito.
2: Kuan ibeberek ko man yan nagabihelak.
1: Jala bulo saot. Si patuan nagari yun gabihelak ko. Sengget tu buwan bawa mabuha baju na.
2: Aje, isi man yan guwar niyo nito.
4: Eto. Kung dunyan, sa kong balagami ko ang unay, balagami ko ang ilay mo. Lala, nung na, yari to kong lay mo, nung nga adong nina guwar na